0: wa nyabone ne bo abari eno abana babiri bakatutwa kone cheka ubwo bujuko buhiwe shishira babiri apatana na bakama ambutu babiri ho numukulu cyo na rukotese bo abehewe mushakola ishiwe shiwe baba wa mwana na rubone bo hanyaba bari cyubya kone ruko bana muntu leta mo bacya na bakaleta bimbaseke byo mashopambase shiyetu uri ho mwana yo mushike umukinjiro wa gutya byakaremaho kwishye biri uriyaho neri wo shishira bakashyata ho muntu tukobwa mba Shubulesho franga shisho mutreke. Weikana yirireta ikatu sungana itukia nina ubuhiti tushubulesho franga shisho mutreke. Kwa uwa ndi unemu butiri. Nerutu aloha ito esitu chuchi hiri buhiri.
1: Nemu na maba kore kiranda ki itwebanyabu trembo. Ito tukashaba bunga bunga yeno na hukumbi nyomu natreke ni yeno.
0: Kwa mbe tuangana treka na neru kundibu wabana betu wapiri ya baka anzi shofranga. Chuchi kere kitu wanga tulioko makosa na wahaba wanyabu trembo wapiri tuwasaramu handa. A casa de Cacharanda, Rema, Cuisina Cacharanda, Chimpasek, Choma Pampas, ou Mont.
2: Mas uma não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não,
1: não, não, não, não, não, não, não, não,
2: não, não, não,
1: não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não,
3: Wasi njoo kambi chinywa, kwenye neko kongambo ya abakaole amarima wenu, tu kana era wasi njia kuidi. Sisi ngapo atuti akaniga tu kani mugania ukireto munduwa mukawaida. Kumbwa ule wameiku muguli wamnyabu tempo wamauuri chitaka cheno, kumbwa sana ne hikima wetu kiresha sunga. Yuwa kule rema. Okay, kusangwa si mundu yu wene. Inye kule yale nabandiba neyo. Isi basi. Nere tuka vyaba chiru ito tuka sirei. Kusangwa mwana vye chindi. Mwava kasa. Iba shata mbandu benu. Iba shiaba ribishe. Ememeye. Ye hiri andambi ndambi. Nere basi
1: wosika. Ime ngiromo marima waba.
3: Echo mtu wakeme ajo na kwenene mchaho.
1: Chabrehwa.
3: Chabrehwa.
1: Nyabuta mbwa sabaka shatra no abantu bishewa mbubangaya muramura abantu
3: byaho. Yehe. Sedota sharangira. Nerwe chiriho bab. Itir chukunga langira kutsiba. Amarema abali chetu babutembo. Boko erifata kusangwa sibale batawulikire ngoko pendekezo yoko chinyo cha société civile. Société civile omuka mamatu mebaro ewe sheferi twabirela boko okochikecho mambo atino basi simamu kola amalima mutinjike mbasek na tukasweka ekimbasek na kunene apa na betu mbiya babandi akule chintu kwishi hahano omobutala meru olwa sweka bakale to no muntu wakana nili na chindi chireho ebe horohor bya mabi tutsende ko bwenge tukani byeno tukani kwanzala usanne bihororo bakache rubalunde ebihororo byo muri mamokwe unali mirahari omakinya nani
1: nera
3: inunyagana echo manake ni gumu sana twabiri pate gumu sana busanne bihororo ebe
1: nambo ano yanabi nyamari mawe ni awe
3: yanabi namari ma awuwene etu owa yasaba mulume ene wat i uri mahari ya komohoko ira mahari ya chicken Indeno ya ikere weekend ungana shasunga cheno baba tukani kwe bakina shindi makoni tukabule byale byetu byotandishite amanyangwa shachire obule mwatsi wusi wusi shachire ndikumbe mukalwe no muna emu abiriri nyangwa renga
1: ndandiraro
3: na ukani kanwa nana mwatsi yose ikalu yetu sandia kwa bwenge kumbe wa mabe muuli muuli uwa uli omwana yuka kuikako ubye mulume yuka kuikako esiko kasha nyirisho franga hutu wote rem nakwa nene ok uwa buti bonga shike wenyu wenyi kanje chehana checho achunga lera
1: ba ya biri sule bilima
3: bilima basi bya mabitu bikane tutesa tusitu ndishe kulia na bana ehe
1: bala omusha abasha kuloba no bana tuzuki hari omusha kulona
2: Eche ndichireho, bichikirire kusevusevu, yede mtache kabiasa, ama yifanya kafere mekiwa. Nero kafere mekiwa ako, singuteri bujira njio koma kawale. Ayoko aya mavi ya chetraho ayo ya matagenda kutele ina pana parcel. Nao yoko aya maja hika hoko aya ari wa mumea wale. Ika yebi ya. Singuteri bujira. Echo basa nacho.
0: Je suis un peu plus de temps. Eria labo morimali omumama ha se wanga sharemba kundi ni mpenengami amoya ezi lo moye parcel ebiri bo eki ningabita she wininga buwa kokona mona ye
1: okoga kutsebuno waliri mo
0: okona mona ye yabana ya marana mereula itwe bashya kulutuli eno twabiri bya babandi oko bandi ba ebebe handa bali pimpini pimpini amarema tukoje eri eno se marema wa mbutwa gula une marema wikutime Owe be hand. Neri fuleni wetu yulie chinzasa. Na fuleni wetu yulie butembo. Nga ula ya naba injengo koni butile bo hano. Neri
1: yokoma heroku
0: e. Neri obo hakobo. Bobo kani sharekani viti yita huwa. Omobi chintuwe mo hano. Neri ababa namobu ya basa. Ibe yichitaka chabo. Enabarebo wachu nje neri ukotere. Neri bakendi yabo wambubaka ula ya basa. Neri okondi ya bata keba mabunda baba regulacho. Seba chuti hiribu hira. Neri nalui. Iba luba nyehiga na omochi handi nje ni ambo. Ubiye yona bana ba wosi isi wosi ikana yoto na ena berebo wana honga jiketera.
1: Manamu wacha mbaka uli.
0: Nerobo nebo hanya wapere trupa titwe basha kolo tuli eno. Vichi nduwe eno koya apere viti ya naha vichi nduwe eno tuwa apere vya yubabandi kwa sabasi. Titwe basha kolo na bana betu. Nerio na baka ama haba katu stunga shiba lengi rechu yehe. Bakali wa mbaa omu anabe wa biri huria denge biri huria biyama wa beti. Nuwe musha kuluonga shebu tukaya lwerutina batayi yune remali yaba galabe tuwa li pembeni ambaye ndio manako yunaria ula yomote etu. Basi na wengiro
1: mungu. Mungu utuneruba abaka ama abaka basungiba irabati.
0: Kumiba nata kunga abaka eba nata hajirana buko batekia baka serebuche mbubu kuni imuwa bera muka ulokoba na sipa uti yabo baba wabu. Ejojo tukale ramu. Kumbe weba kakangania, chitaka kuchiri yenu niche kutimi, niche nani niche chihanda.
1: Nyambo remari umdore kagenda, nabandu, wadera suangabu.
0: Mu wangaya reiri ya baka, amutino chitaka, banaba mavi uli chitaka cha chihanda. Lakali bobo ambu andi ya babere gula, wabiri gula.
1: Sina shinga tunauto kwa cherusu vyo kwa cho, de lokalites yoyu uwe umusu ambu. Bando bakana ya kurerera kwa mbonga nabiri uri akibanze mu luba muta ne musasa uye na wena liye gula yacho na romundu ne aba bango bakamula baya tanzera ebinyebe mukanda kuye kwa muta
4: ebe mwende kwa hay
1: eri mbamba nabiri bakaburiya bataka no bise wabusibashi bakaba mu bakaka kurerera bas abanyabuta mbona baringa kulo kula bya labya mwameso
4: aba nakwana ne baba ya baka bakaburi kitaka abushe bwo bibashi nero eto abaranga bazabese Au moins, on va te faire des marques. Je comprends que je suis là. Je suis là. Nous avons vraiment trouvé un local de son côté. C'est là que Kanye Chihan n'a rouba avant de venir bouger du monde. Nous avons besoin d'avoir un gars qui est un peu plus fort.
1: Nous avons nous avons vu une chanson chez Hikari Malawa pour votre sambo baka munirayo. Quand il a brûlé, c'est la gacha pour toucher chez
4: nous. Quand il va, c'est la gacha pour voir son gars chez lui. Nous avons alors eu des choses qui nous ont fait des choses. Nous avons eu des choses qui nous ont fait des choses. Nous avons eu des choses qui nous
1: Kasi chiripita kako ya chiu uma, tukala mbiro kwa chindi shunabisi na muenda.
5: Ok, kundi tukaka na okobie kobe ya bata keria waka shazi keno ya bandu, muka na tubula ya utibwa, iba teba kaba rebera ya nako kwe nyo muka waka ribia mwe babi hikeno na tutu namuzi kawandopo maparsele. Echo nanganewa niti eni kweli kundo mwame, mabiretu ya chimbaseke, tuma ewe renga miaka tano, etu na wote chimbaseke chua utwebichi ndueno. Ale wetu tunamulangira kwa na bando bakaze kwa nangana bwa nito mu chimba seke cyo cyo mu mya birutuganja more bandu bake abatu bakuno nangana bwanitse abaremo ni balabi basuda mundu abahorere iyo munzira iyo tukatukazikamo nakwana netuwa mabitimbeyi abandu bo tukana byanga tukambo kandi yazikange lombia kuse mundu kandi yazika mundu weyo fashi naho naho mchimba seke chetu chetu echo chitu litu watu kwa hulia mdina wana waza echo chungande yamu wabona hapo nebore woku ndaba hapa kasa tunganewa watu tumbeno panganaiba katu lebera yako nero ikuwe na wanane tumbeno kwa nifuchina langira makaburi wa mumiimu iwa langira watu tinori lwa remario fulani lakini kwa eneo ya hapa rishaza kaho kwa mundu wewe na kwa chirita wambo hapa nababiri hapa kaulia mdina wabala na waba ngashuviri ya kucho abalo wanana vo abazazi betu wabakulu wabakama na wabakahula amu wabake kolo ngare ngekana wabakare kabalu wana iba wabakulia betaka kwenye tunamu chilangira omuka manamu mbiyabi omushuchana mbiyabi uliarere marewe abe rondano omuka mambu yomuke kolo na unaune shauri holo trambi omushuchaka abi ulia parasele yewe nerewa mundaibuwa na utu omuku luko na yo holo trambi na unaune shauri yao narutuwa langira tu eneche umerera onde kaulaya wabisha borano musha kulowa na unaune shauri holo tram na rwacho bana babaritse mambo njenga ulaha no sang parcel ngandi ana aburo mukulu na unauli ende sang parcel na rachita kachiko chabarachika hwachiita
1: tukata kisha riangire chushichen nyobe jenes mukamuka ya trezera betaka binyobe saya
6: bo
1: nemutsi akasera hayi
6: omutsi to akasera no koba shakulu nikuwa mbabya anda byabiruhoko ukumii abasha kuluhe tushikala nabo mo mochaanda ho banganira baluana ne robas abishori akase bomubwa naho bi anda tresha himba bi funa tukikala ha uma kunda bakana abakira mune parade si undo funga ho mundu kandi afunga ha bantu abawomerera ne roti kala munda ko yabande shale mnyenywa tsi mko yakaenda naho chitraka chitfula hechi uli bawa naho le
1: namba abaluana bakakopyo ko baba wabo
6: basi ko nebetia
1: se mama walo moshakulu uka ula sang parcel wo butukumbe mwala ona ko abere mwana ishegula ye uka butina kenderat nduko mukangira to mudaka bera kataka kiwe no wolwa sunga mutake no wo uri
0: basi njenga bu wa kuhusu twe erula marema okongambo ye bembaseke kumbe silubanza yana mabendo ko butaratibu kondio mo biblia abrahamu nayo mwana ule remarie makipel akashaka tabala bana bewe Mema tsukire julishe ya olabe kwati ombie plus ona ngabya ngata bana bae kusangwa ni rimweni eno ngani rayo mundu ama ule parcel ine lotsukire julishe kazi yanga koleraho angube siti utelo banza osiba luba mukanja mpo eme ambo yetu ere kuno ikabute parcel ye riziko amo ina ire dimasho ere yetia no ko distance ere yet echo chonga la era bashakulu bana bakakangyo mundu ye mipangilio ya handu Bongas ngasuboko cha baluana eriulia nibwambo itwetwangana laera baliche to bakasire yoshofranga shamatabia wa mashaule chindu etitakati nauti emepaka ngoko chikao la kunengo kona mahula Abraham ngoko na ule ririma mwakwa mubutaratibu ukayeya ya baluana betu omuntu ne yapatana no mupatro nayo ne yapane shofranga aloro kelwa elwa itwe bayira ikagwa eti ini kinawutre baba chine avisi nire nedro iriulie mbene kutie parcel. Miwe yo mruni abraho mwana yesha franga, shita songa baba wewe. Bo kumbe na baba, yo mini ya kinawutre na yo baba wewe. Kumbe sokuluni ya kine, abu uwa vya basi nyatere voko parcel ika uribwa. Nereo tuwa vili heri obutaratibu, obo renga chatu mire, nebitake vya ave kalua.
1: Ngabita giri wako che eche meti. Omunduka ulaya washishiraba bera letemetu kutsamuka munduka na batungenda hera umberi hano harimaria met
0: bo erehere miti manake nje na berenga oni arenga chute lurengo etu anahera yo momare mawana so shirie met se una muluwe yana hanalwa hakero muhoko nerio itu lutwo hirahe met eyo tu nenzala eyo tukaberikira eyo tukayesala twa soloma apresenga aloruke ulia hera hemeya yangana iri komizi sita una mundu kereseso eyo tukabya mokrize na eyo tukandi atukalia metu limwerebiro byusisenga itunyo mu ukame nero tuniluvanza mitibika herwa hangana ye mit na hangabye byali twarekera he byalia na hangaziku twa iho azikwa nje wazo yeyeyo
1: apo mama se muchuti omukahera bekene yaberebola mukama abura balume benyu bakabwa mbuchi bwa mwabiri yikunererie yonga nyebe nyoga bana mwera no nalo muno
7: Asante na ukambi chinyo.
1: Yerina.
6: erina bakana hola mapendo fisika njingi ni buo mukadre kesande kadre kachinganga njenera munganga mbereshi byoshi namatsugirisa limia boshi abana ni shoko mana wae wa mapendo fisika na malangira notable chirongo na president usite civile ekipe yoshi radio moto ya wili tulenderera na wote musomulawe kapita na ushinta kuvererwa aho uri aho kongambo eye chitakere wola zaidi sana kwa bajene achitololo chinu musandia ametu yetu kwa bajene ewa songa ewa mujene ewa yulerere mario tata wa ushirite uria na chirone che uma nario kongambo achitololo ngukuna libo kwanza nete njenga tumikumusante holda mbi kuinje hali omunga ngabaka muhula mo samso machine tunamutekeranye shu seminaire ogwa semaine de demain yani semaine yo munjacha tuitekeranye obusana ne sante kundichi abantu bakahola kundichi abantu bakalora kwachataka chetachamu kundichi boturondaye ne shodawo ku eshi ngatulamia kusudi tulekera tukengera ma problem walinga nyamuhanga basomule
1: okay kana muwa donge se seminaire ya mabya aba mambu tukende tukende baneka kumbe abantu babakabaneka ko tulama banga hamu ngo ko tule mu abantu banje banje bakakole beturuturu kundisiba shiba kambo anenge chihuwo ko chiri chitu ku kamenya ndangalire omuka kulwana na uti chike chiri hirako
7: ha itwe sa miti yasa inyo mukaritas aba aba rete miti yebo mambo miti yo masa ikuma ikitaga ambo lakini mukande mukahara yo mukaharobulo yo mukaharobulo ko bitwa ko yo mukaharobulo ndemona atumatere kero matuwai lakini twase sangala bakaharayo bakaharayo mumarema wemete beta mumarema we buhote mumarema we berewo erno yana be marema baba yebe marema we berewo na wemete beto lakini setu chewuti hotu kahara karibu ye tukale chere butu kwa olacho kandi chikaluhara
1: ayaya
7: nairo na ngitu no mabwache cho tukwai tso eremete mamarema na hole kinya bara tayo mabwa bat nemete kuma chetaka ambu kuma chetaka e kuma ya maza ambu smara na eritete her
1: manamo ongozi wa muke kulu abaletana behorohoro mba nabwa ambu smamu ka herabi ya kwe kuhina shombo kwe ngo kobirieyi ambu behorohoro bikatsanda ya chetaka nibwa ambu itobe na bentu tunamuyi kola omonda Roma tujye tukende ndera ko rirwa mbutubwire aso mundo kya kaguria rerimwe buryo wakagula ngakata kare kolamu mubirike ame hakara berwa mebwa tinjenge ya shahara hamet tubangana butiye hano sehe sehe metu kutse hano ni rihimba kutse hano aberenge bekubitwa natuka watikania muvyo nara kundibo mundo akani alagira na kanduki weso ngatukare banda kole butukwara rwe mata shabet ngoko babali abuga unamuhera no buti bwa washishira emeti amebi hano chitutu na remyatsi ya mabetsanda tsanda Tubwe kwa biya baluana. Abaluana rena tukaba langira tuti. Nuna nziro ba mamare ngibo babu okomya tsi ya baluana. Asaba nebo mbu baluana ba mamambu. Abana babiri batsandia kutsiye. Abo mama. Rero ni mwatsi nyo mubwe kuwo, nyo mukabuta bana. Mezi tisi mune mukoperi nyo bade. Twatukasara twa musungako ewa bremenyanga kagamba nabya hiye musheyo. Na romutu bure abanango bari abakabatandala usana nachi nabe kabaremera bibya abo mama bakesu byabana nyokomya tiyeyo
7: abana bama betu abana bama betu tandala tukabule tutalanga ikasira hayi irusi ne mwasira nokwibola ahere banda ari ubwa bana bama biyesho akili esetesha baba wako ubwa bu babirinywa bunene kandi bo bubugalakalira etaba babiri butetaba iyo butetaba batabata butako ndi bakalwe iyo
1: nabona no wangana sungwe banje
7: baneyo baliyo nabanene ndiroba ndi banimu bakanyo bubise bise nari wa muminyerera yakandi yakola ebitazitia abiya hikeyihia wabiko butumuno bwanu bwabu kandi wasunga balwe sibire na uyimwe kwireki kamwati tanywe na bwabu wa kufumbula kusimitaba no bana bamabitutsa ndia abe arifuteta banene kundi inemubanika nabana balere balere bangana yo mukarasi tu uiba ni muvuta atabeyo
1: abo mama na chinde chacho mukalangira muti yamebere abana yavere banga kabaremera na ndemebere yo mutanzire okobana ya abana zibalishowa Wada na mtu kwa buti na iraru yu abiringa kani suika ya uwa.
7: Apana na munga vya munga hayu na mkarasa kaa nako. Nyanga na tisine ndiye karasa. Utiende karasa nyanga. Na yao wa mata buti agende. Akindi bie vika na mwanziri nyanya suguri kwa mwanziri. Na yao langire tu. Obole mbelisi tuwa ndisatoka vye.
1: Mukalu wa kocho kwa mwote. Oma naka vikutsa ndia atia. Eche mwuse chuka salwa kwa lache cha. Nemuhona.
7: Na mwoyo wabiri saluka nako. Akaenda na karasi wa mtungirai wa mtungirai inyasubulo inyasubulo. Kandini mwani nyani mo karasi una mtunga ndekende.
1: Abi lo mo karasi na ribu mangana lumwa mo kahengana ye.
7: Siangaliga ayo wabiri ano mubiri.
1: Eche ndi cheche no mukulu wabana.
8: Abana wakatanda na ya. Siruta asubuya tukasungenda mbi yerikania nabo siru chote ndambi abana na bazirikanirania ndambi ya berebola
1: akabula yone bahe kundi ndambi to mukamabre tuka ndambi
8: abana na nitwebo baba itwebo baba siru chote ndambi ereberekera abana wetu ndonge kwasunga ina yenyuwawo numwana ina yenyuwawo lakini siru ngasunga katambi akirikala ko neche ndeche katesa bana munagwira abana babira bakatswa. Iba ya kule miviri umuhoza ire mwere. Nerebana mwe abanwayo abandiba lwayo ibabiria na makure nabandiba lwayo ibabiria maiti. Ebya berusumbuye no kanda situle menyana bateke abakashya baheka. Siwanga menyanga kapokera singahe tukasunga ka shambha umwana wa uyono abiria liduka aven. Siwe sho musara wosho shinekirwa yenda. Ebya maete sewe twena.
1: Wamata pepi yango mundu oyo ebekeria bete.
8: Situ uti akala kiri pepi yapo. Kuni tukana karama wapi ili ataloka.
1: Nero kumusu bara bat wareha.
8: Ndio kumusu tuna mureha. Umwana birushye yo lobanze wareha abiri eduka abe nibuka reha. Kandi siwe cho musara we ngabya wa singa. Naba ndibo kolishi bo bakani chelo yo bure sha seta kusobeta mwana singa ndefra. Nero birushye yo toka tokalira kutsebo.
1: Ndamba bana eritsu kuba buti iba yo mobyabo eswanga menyanga harecha. Olona luno lobanza okobana.
9: Bo itunga bo kobana bashabe mabe mabitsa ndi abana
1: ebe mabrebeta
9: muri mboroide no ekav
1: acha telefone tringai
9: eh jayechi chema bitsa ndi abana mana ake
1: omutika chaze
9: omutika bakalive sesamakala bekalavam nero bashaba na tukanitaluka kubo busana nebyu tu
1: mangana mukalinge kanira yebyuma
9: yihi situlire kanira yebyuma na kwene ne chuma echo amabika la kucho shanga shakola no mubiri shanga shakola no mubiri akafata tu echo mecho ti ine lebye bikala bamo na ruka mushishira ine averi la ulano mushindi nzira
1: wa baba wa matimi acho watulacho
9: ache binende bekani asa amajido na mabrisana karateka
1: namu tuba buti tusaire bana bato
9: yesi tusaire nabo
1: Situ na kutesini chanzo mwa mno mwa biomabi mndoni ya kurebe mabe wa biheri ya muli biure hana.
9: Oh kato kaukui. Ukawa langere ni yulu ndo undai uti. Nga ni ana bethulei kandi kaka ni anishita kana kwa nene address ichiri. Ehe. Na wise o wapa kwa bageri wapa tu.
1: Ulayo
9: ukiroma na yetu mache.
1: Biomabi na biobine muzi ndiyo okovana.
10: Kwecho eletao yanga bwai kwacho jo bwajeje omwana oyuta were myaka 17 kumbisha byaka watroko telefone naho bana bano esho telefone shabiri ashabana barere barere bana kandi shwanga tu akabirikira ngwa wutu ko numero ya fulani ile tu byina ne bebe sabibe kanale ke basegura mera tagwambwa kandi berekere shanga menyana numero ya reberekere rako alakini abitsange byagwe byo mu telefone bikunde bakalangira byo kubikalo yira hakuta Afya mabita saba nabo kutsibutsi bya mabira twabumbaraka bune.
1: Tumwetuti oli na mabungacho ati abana bakanango bakafatoro kunywa ba bashakuno. Neta butuwanga ndanta sungana wakatamikira ndaburo mwana neti chino sichuwena. Ambakatamwa bya mukabulako baba motamero. Na bano motamero alinga bo mama basabu bobo batinywa.
10: Ikwa kababa bere binyebo. Aba mama baba bere binyebo akakwega yani we mulume wabere wetsera. Ikwini okuchingulia.
1: Kusangwa kwanza enoka siri kazi. Ekazi enoka nebuleme. Nemetri. Kanduwa mabesa maliraba kaya kemetri, baba atahere bilima. Abane nebakiba, nabake bawo eba rangora. Amale mawari yo, shachere.
11: Kwa eriba metri bakiba unge kupa nduwa kiba bekusa.
1: Ehe. Kupa kiba yo batia. Echende, amalima, oba ngabia baka alema. Wangana inga muna wiri wa shikawa munja cha mwari ya onde mondo. Nerefuwa nisesha tokeri ya isplata hebe nubi ya wapu kata kereko laho. Nerefuwa naba nene muna wiri ya mamabia bakaenda. Ujaba ngana tokeri ba wa morale kusudi ba tokirivu mika.
11: Franga.
1: Ularinga muna wiri na monja. Ebe nene, njenga vya nako la makosta wa e probleme isukiri wako bazi. Donge, hoba butiba nga watichavana, nama nini ya tabia mama hawiri. Kwa ya umweri ishindeki, aya vya hali. Kwa rekota, okwa nye kurishi isha hali.
11: Nanga.
1: Kwa laringa muna wira na monja. Ebe nene, njenga vya nako la makosta wa e probleme isukiri wako bazi. Donge, hoba butiba nga watichavana, nama nini ya tabia mama hawiri. Kwa ya umweri ishindeki, aya vya hali. Kwa rekota, okwa nye kurishi isha hali. Wow. Me, eno sebe reyo.
11: Ne mangra mangra. Hichi. Kaji teribu ya chiu, tulikomu ya baluwana.
12: Niwa mbo chikara kitu watalukana na baluwana, te wazazi ni nakosa yavu. Nungi ya majuri, mubatai ribati ya rie karasi.
11: Sevre.
12: Na erio, mundu watai karasi, shangaba na mubiri. Kande sidulita vya ne, na mwote semo erichi kire remibiri ya tukundri, mwote semo le chindu. Naro tukavu keroko chitololo, basi, netipikalo mwote chitololo, yu tukua ishi muna wiri. Kuningu kutunalia kana yoko kumaete yoko kwanza. Abalu anamwale ke proje ya tuika. Nungi abatu imbira maete. Mwaba kaya ndesi batrabu irihimba. Kusana na desordri ya abalu anavetu. Na muna wire ndi miyati. Mibirime na nae develop mai ni muimana. Tubu sana na abalu anu. Waka handika matrak tena vende na vende. Nerutuwa
11: wutuwa. Nanona inyama veranda veranda.
12: Shachere na yo nebya mwana bukayo. Shachereyo na hotuba chinashi organiza sama vya mwati fulani. Neruna twiga. Munambe situ chiuta msaada ushio. Sio mzoni rushi. Mm. Ngatu tumako musungu fulani. Mm. Hanabi projeva ndiro karasi aholo.

0: enarite na karasi tu sana na walwana vya birimana
1: vya birimana
0: ah nario itubazazi aringa tutasha kasaba na bayo mukarasi uko chisekene na bito watakea kabarahera icyo cyo tutasha kasana nacho
1: okay eh gasomali babanganga mbere ne sube hano eski nyobanganga mangana tubure kwanana kwanana ngoko hane abantu bamaba mu babiriho lebikindwe no olubanza tuye bwe bwe bwa aha amuganga eh yon
2: kobe nebeti nebanene na ma amakoni manene munagwire wa mabisamalira ewetu nusi abya makoni mbere asuba bwobese buri bwa lasayo ngoko bulesiri munagwire nga ngabokwe wa mabisamalira munagwire abantu banene ni bakoni nibusana na mabobo akakolesaya munabura mata musunga kanya mabondo munjo kwasha musunga likumusikisha munja lyokuba mamegewa munja lyokuchi nerwasha muhonda yonge amakoze manene munabura wakale ka nabasha kulubetu ababaze ka munabure lube mbere shendambi wa mabobo akatumia kusango hali tofauti nene oko munduko nyobwa buno watu nyapo hali tofauti nene kwa mubere yonge omundu akanyobwa wa uta bendo benene byakabinya biringiryo mu mubere wewe nero sasa obwabo ibwa sandi omubere kandibu wazandia ni hakili, shanga shabuka nirikania naba anabeo. Shanga shaminyano mwana uwe nguwa nga nakuungwa. Kusangwa kwanza naye, abere traba alua, nubwa bumenyeo. Yungi yuma mtuwa mkabia mwene chumchiri watukumbia mwenye acha nisho yonyu kubu wabu. Shanga wazo kwa venire haba nabwebo mwenye acha. Yungi, abando nebanene, haba kahula muna uirebu sanana mao. Nebanene kutie.
1: Oyose ne munga ngaka haka batro bola. Wamabe labokochi uwe, ubu ne murundia ulupolua karitasye. Ambo abuka nyo mugeo na ndi safro wanabutungale huko Caritas kunduka ndegende president
3: okay washinju kwa shambe chinywa echo kwa echo ngande kasane ro robo baba arabo robo baba no mama mukashane kutsibutsibu kunditwe tuna uto ku master t tunene tuna uto chama chika ulo mu jrd na ndi byama bino ko sectere kwenu tukwa tuna bando baso mu byama tuna uto ngotu kwa forma bando uwe muluwanu wa ishi uutia numzazi wawo, uwa ishi uutia nabandu. Me sebe shongekayo. Kunduka hikare no mamitualite, ame misine no kochishomo, tuote wakoba nabanga habanga. Bo, haba nabake baki, haba banemo ekosei, banemo na marespe. Me, awandoba kuluba kuleruanzo kukenze, rendeleya, niku wabwa, abwe rongo za nabwe, abwe rekalakala. Mkuba baka shichia nama retrachu. Ukafunga babo amakantu range projet omundo atre mo chama yeka ndi atsa ndisandia chi emyatsi kunisheli hikala chi shelikala hali abanda mwana bwachi hombera ntabakana bakramu ni parade tuwaka na selo bano ko bakaitwe mbumumuyi so ndabafunga ko bakanda henda hayi area betololo nenyu bazazi na bosha ko bulengiro atra abana mukurere bufube bere byama tuneyo okwandi awongozi wa mumundu mukuwuwena uto ko okobana okwangoza ba myaka disi Esiki wana mtu kare ko lumubiri. Nerinyo bazazi namba ha kinywe cyo mufuba abana bikibere byama. Tukandi wa forme.
1: Okay.
3: Merci.
1: Abazazi umubiri wa matushi arera. Tubwire ko kinywa hakina cyuma? Hakina cyuma cyuma. Okay. Tukandi mie cyo none cyo rya. Na kina kende? Okay, sawa.
4: Enje kuhuswe bitololo base lubanza lukalire. Nero ne leta yetu imana tu watica batahe matuburire leta yetu. Kunduka ye ya ya, okome ule area lava mutu wa ne ya keba, ndoba na masha chingula maizine wa mubu tembo, mutu wa ne ya butembo muse, chondo ba machingule izine ya mizumari. Lakini ya vita, mubu luba pandisha vyo kupa maizine ya yu, mebi obu wabu kwa vya machini. Niruka ye ya ya, tuanganalwa na balu wa nandiyo, okuiko somevo. Injetiro baka shata mbuno, tuwabiri ya timie ebraseri, Nashe wende omwatsye muwana. Tsi ukaye ya iya tukasha chingira bwenu lakini iyo buri asera kandibu namulubwa shatrewa. Chikari ko ya sungange shonzero kwa nombo ya mweme buta ebanji ya malavu. Tulu twa tukaraka ye lave kundi. Mutu anga aretevu kandi ndi namu i namu solo mwa hoiri ya herawa. Sari watu ya kola. Ne mutu buri leta chisi abakulu siba tule tradition eshu izine shubwabu watu de tradition ebindu nga matelawa ya berewe butembo shakiriyo. Emizumari yabe rewa, esho sabuni, mweze esaibuna yabe kaso ndetu hamako. Yeah. Nerio basi, eletana yena mwerekani vyo chevivi yabe kavya.
1: Okay. Hey. Nachono, ahoni ija Krizostome, injecha itu nga subachu kubazazi.
5: Apalo wana mshuwa subachu kubazazi?
1: Sini rimulu wana namuze?
5: Okay.
1: Nerimuze. Dadonga nirimuzazi.
5: Uwama isubia loko.
1: Nama

0: nosa kumbe tutwa lorokochi okomuyi wetu nikuwambo vamiti kalange yushi vatabudia na mbondo hatona bobobe kunde omwanadamu umbi waishi muchi omabohol ni bandunga atwe me esho mbondo esho na ba ukona mabu wachi shubaria kunenga luo haruna na ye butrem ndumwe ndi ashara honda na mundi ero kanuka le hamile
1: tupo
0: kona mala wetu ne kalungulu ngumbe na mama bana mba a ne mbiri hero na ukashare ha netu ali ye babiri mena sechi abantu
1: muri mo kaprizo mo ha
0: eh sipozo eh omro mena bergara kwatbo na mana keri yesu hubu heri wahe eri butu no ngai usha hiko hanu mo kariki mko ambo ni singe mparsele ruku barrier ambaru tu kare ha wangabi ukaya no kwer ngasenge metre wa vuke barrier na rahumbu batungu wale netu kadu abakulu bakulu bana ndi batake hemyambo nikuwambo a
1: esho nataka kajeto amala boku barire yisu andisha roko yi
0: atabutire jeto balushe isho barire sho ndi hini sho nzirishi muli ukwanulwa butse buka yi muli sk enandu nebichindo sk hanu tofauti halitira chenye ngahi kui abibi twale bia hane rute luto yagna mu barire me ndandu ere kali nika trisa nikombo ni aveni balushe isho ma aveni bashe yango mabaye unge bakandi akaro munda chingomo
1: okay
0: hey. Soma bwera hwarenga ukatashya taka kwa chende okay voilà merci okay
2: echunga takengweri okocho mwala otwa namulukikania ria ngata kibwa tu okoche trakaseri inje nelemo mako bajene ngatukusa mwanga tukatsungana na balwana omo parking yetu yebichindo ya tamovu abalwana drakaseri omundo akabuka muno nero kusangwa mabuko obutima okasomo sandre hobichindwe nichambu olehe barrier bo itwe bataximene tukabarekirawa ndabini ndambi tando ngalo obutima bakanyeberekiro ko sandre de sande bino hama bani komukoni oyuka bya transfere oko general dejeri lwa honde bo samo ya nilo na mabi ya numoli wa hindi. Mdi yu uti kumoto. Wase umukoni ya matro haka ya oko general. Wase umutu wale. Niche eriluaho eri hiko kubariere. Donge nebavwaze. Niche ambukale he bariere. Nero hotu kapo nerabo. Siva aliko negosiasyo. Siva shio muvwaze. Nero obutibo. Patahe nje nilo moirijase. Ambungatu wa lumukoni ya hospitali. Ino mwenye labaye. Ngande vyanga subulo mwereturu mbino. Wamani usako mile ngande lehayu. Alakini lukalu wabia lubanza. Wamabi ulikira waka kula vya. Ukabia. Uka eche ndi chiro ni ambusu wa ndisesha labaho. Bukai wamabi ya buhiwi. Ni ambu nesaha hachinene nani ukawasha labaho no muangale hatu bakabye banamu kukangani umuno buti ha kayono kwisho lobanza lone nero bataximene bati sasa sepe omoso dawa mai wamba malwa lebichi ndo ha no na yakabya transferi tolwa sungu mtaximene ati injese nanga muheka kuya mahayai kuti na mabe muheka ni ambome wamba kaye msenene kumbe batukaba mbedi dollar eyayo mobyala na rona twalumkoni namale bendibo niambo byo shebyo bena mundya seramo buhanya busana abalwana nabo emete mabo ya brahok eribwa abono mo bana muhekesho mbundo eributi mulwana naye ukande muganda mizya tu mupako moto wiwe baheke ko tu ko mundu par force unamusunga naye tu akana lunia iro mutrimenya watu kumbe mbulini ma ngume yakabya tayari nero ributi eba mabilwa sasa ne guvernema abakatuzo guvernema yetu sasa ibire bichindwe nitibyo shebisi bikande tuletera obuhanya naro echo kabisa ngoko omwalao tona mabu acho alia inatolere tu basi abakulucha nabu wako eba nale byatana ma no moshondambi tulio moshondambi serenge sho uhekirio mukoni mama tabia mukaya omundu makatusha na yatu kaye maziko tukamutwala quelque part tukese cha tirukali barriere nyambu amabisha se nyuma amaiti nyamabela kumbe wale he barriere erutwale byo obosho bona botsebo tuwetebo nyambu tule hano homoka shukwe nene tunamuteseka tu tunamutesekere mwisi acha checho
1: toma bwira ho bana betu Mashinjo ko po mabe umebya mabibuika bas omuka makera shamenya bekende bihombera naho mulu abantu baute cho bangayi lwako emwayi lwako omulu abantu bakende banatsatsangene yesa ndubo mabe umabeka bekata lukana.

0: sa ine. Kasindi ni yulu ya moske.
1: Beni, batima nyonyi, batima kamamu, ulevare nyamwisi.
0: Sone, Butembo, 097-653-0473.

mwili haiombake unaipimisha tu senye unakutanisha huko gravema. Kunde ngana burabandu nitino omubiri na mwanga natro heart kutse na mwanga no ubulu mibwo wot tu ukavya e unasi nga wangana ye jeleza out oko munganga utu munganga eikalumani estoma munganga eikalumani chikuba munganga nero tukavi tunamubura bandu tino echipimo sedawa abandu banene bakawaza batikalinge chipimo ne dawa yirinywa batikalinga bakindi ababimula byo mu chipimo obukunibwe wembeno obukende hwerekerere ye yeah. Echipimo nichi abandu ngombe baminye chipimo nga nichi kunde abandu banene ukalangira mundu abetroha amburumu ya mupimisaye kandi yuwe newe nina nashu bukuni obuwa kuire. Nibu wambu echipimo. Che chikatu kangaya obukoni. Obukoni nyine nyine obu kuire. Kutse nga bukalu rukuchi. Enzu kuyo obukoni omomovere. Nga echikare ki wabiutia. Nga nichi echuchi echipimo. Echipimo sedawa. Iye. Yeah. Neryo. Okulupitali olwa Dr. Murenga. Tukabi tunamubura abandu bebiru byusi. Halia tunauto uko chipimo. Echi kapi misayo mubere. Echi kalu chekanja. Ama kuniawo si wali omomubere wa mundu. Neryo tukanza tutengumbe. Abandu iba nemu pimisha mebere yabo. Kandesi balweri ye. Kunde ukawabi minyo mubere wawo. Echipimo chikana buru mundu. Chiti amagetse kwa mfano. Amabia make omomubere utashabia ukanyuko magetse. Echipi muche tukanje tibwano waberu kari ebendobe nene ebi sukari. Ebendwe vyo uluendelekana nabyo. Echipi mo iche tukanja emichi yabiri tuka omomubere. Shuli wa hakalu ma aliwe emichi yabiri vyanga shita tasha tunga kagala kayu. Echipimo ichatubura chitino omundu oyu omomobere wewe akaruhakane mu yile tamo wangana bishuri wa hakaluma neryo munga ngena kubret anduka ekindu echi omomobere wawu wa mashiwa hali hakaluma ishi washa sangala kunde echipimo cha meka njango ko akanduaka kane mukutsu kamo neryo tukabira abantu tutino twangana segerera hali echipimo. Iche tuwa ticha, kunde shikabia mashauri mbali mbali, esho ukalu sayoko munganga. Kande echipimo chikalu chekanja enzu kuyo bukoni wawu. Ere tende menyano bukoni obo ukwire, wanganabi uka wazara wazero obundi bukoni. Kwa mfano, tukana burabandu, ngoko obukoni buma, bukareka omubiri wawusi wangano wawo muhanda muhanda obukuni bumatu. Kwa mfano wangana ku hemoroide. Hemoroide yo okobandu banene yite ya tsukere holoka kutse yite ya kulasia kwa karenga kangame abandu banene shanga menyango ko akuri hemoroide. Kwa mfano embende ya yanganabia ye kaluma embende ya bye kaluma embende ya bye kaluma embende iwabululuba nzolu embende ngalwira nga olubanzalu embende nga lwatsuka lote wabuka yibulya kuko bengine benye unakutanisha mwili inakuwa na zichokea mwili inakuwa nasikia burigevu erilwano monjingo bukacha aliwe elibutuwa mayehihia nibwambo uwabiyuka nga wama yomori ngoburige vubu nene. Kandi ataishi wawiri hakaluma. Neru wabiyuka bululuba nza nga nichi. Neru everu wabikabi ebe nemu segere, ebe nemu segere, ebe nemu segere, ebe nemu segere. Neru kalangira akaringa kangame, eka kula saku. Kutse, uwabiyuka langira nga yemuru omomobere na ukendibi wabitunga katambi. Aho kasi kulupiteli asa upimisaye. Ni bure. Tukabikuwa ndikira karne kutie fish.
neryo itwa kuingiria omochum.

nganali ebyalye munabwire sibombo byangana kukosera munabwire alewe ukawaberia ukabyango mundu oyomabehere mbutro yomomubere neryo emule eyo momubere yikaya swabyo yikaya bina ene muso byalye ebyo neryo habe webero biketu neryo ebyalye ebyo bikayete komomubere wa uusi ebindi byewati kyo musasi ebindi byewati kya makuha ebindi byewati kya okubongana tunga kagala neryo twabilangera abantu banene makuni manene bakatungao omwebya ebakali byalya bimerera kutse omwebya ishanga byakali okobende byalya neryo tukabula nga tukabulabyo kutse nga twabereponabyo kutse tutingashi tucherebo munivo abanganalia okobyali ebyo kwa mfano namunabwire obuli mundu ane mundi yibulia echunga takiba bulia cheno twamabitaga nze yenga eya mabehwa erikuko munabwire kutyo mwezi muma owamatahwa tukabulana ya twangana ganza amatunda etwaganza oburenga bulo etwaganza oburenga bekusa neritwa bulia aba beretali okobendu ebi omobero bya malaba ebi nebanga abande namutwanga bwotwere tunda yangabya nanasi yangabya marigucha yangabya mapera antuka iyeno mushakahwa ishalya traonza no moritunda nechero chiuma abandi tuka yale ebya kwa mfano obusarubu kana ulebya omushosoko wamatalia kuboko kangahe kutse namo bakende butwe ko mubundu omuyenga eya matahwa na rukalangira bande antuka akasalalia kubo enalia rendere roho wa mundu na riambubashi tu waname yobusare bwa mabehya naho iwe na wene shanga yorera ebindu ebi kutse iwe na wene shanga yuhukire ebindu ebi abandi tuka yale ebya na moya ngabya ebindu byanganalete kalishumu kutse na moya ngabya ebindu ebiri ko lurenda nge dongo dongo wa matalia kuyokoka ukale baya nibo mutwa bare bya bandu abutwa bare tukalia ebyali ebimerera na ribyalete rechi amakoni tutukana bara bandu botutia ebyali ebyusi bikakula ya namo nalia chindu fulani namo itwebo situ tukabe tunamukula alewe ukawa bihambikana nubukoni antuka aha bandu bakabe rukubutafauti haho hali omundu yanga no no mutu na nemuloma sinanga kutreba omutu na kende yilamer ishalita kulishane dawo kandishi yanga subata hali omundu yanga nasakone chironda echironda tu kwa mfano inya yita omusasini inya luaho omundu oyo angana lama ishalia kulishane dawa ngumata ngakuba ngababuri kweli abo bane hale na bandu iye kabisa amabi kwa echironda awuti omubere echironda si changala maluba neru ebyo kabyo nemulia byebe katsungo omubere hali abandu abakali ebyalia iye na mwanga na kwa bukuni fulani aliwe omulabere byalia ebyali ebyo byebikalu byala mayenu bukuni obo ishali ano kodawata walangero mundu atinjanduka emyatsi ye homa emyatsi yo mutu ereloma emyatsi ributu ne ruambo kalishu mukutsi ebikuba emyatsi ye shombende ambwa chikubacha atinjishi nyashiyo wa malangero mundu atiyo bukuni ni mwamba kabulo bukoni nga nichi atatu wa kuwa nga nuo bukoni nga kuwa bukabi ukoba ali uu njomo bere waye sende lwala chitia chitia omundu oyo nga baburi kweli ebyali ebyakalya byebikabi bene mu mutsunga
nibwo akabina nemuli okuhindumbali mbali ekabi nemuwe tichomobere akobina nganabina nakalire nari tubye tukayekasa obo mama omoparsele ngo tutukana kola obundu amahuko obundu wanabyo kayekasa wanabyo katekamo kobuchenge obukaba niko mushosoko eshe bindu mbali mbali na emboka wabi hukayu wanabyo kayekasa kutekamo kohendu mbali mbali eshu tangauzi shinieyo eshu hai shinieyo aha ama abindu mbali mbali kalanga kanieyo ehe esoya yinieyo ebindu ebyo ukabyo nemutekabyo mobyalia omomboka kutu mobyali ebyo ukenderia ngakubire kweli chekana tokekana okongambo ya makoni iwabererwa makoni kutu wabererwa mundongo kwa kalwala nerutuka yale byaba aba abande abantu banene ebe kaba kosera bye byalia ebyalia tu tukalia mbeno twangabure tutukalia bimerera omundu na mwakalia ebyakabana ale wishi walia chetia chetia konene tukalia ebyo tunalia bana ali wekumbitwe sichye megambo eye byalia chama bichihondire ese waliacho kukutse na mau nali abana chindu fulani takole shacho ndeke kun abande nabyo bakabana tu byerekana bakosera echau kandi chana kukosera kusicha kutesa nerwe kuri shabyo ndeke kundi ya makuni ushaya ukabyuka lebya abande baniyi ayo bakaseba bakali ukuhyusi owe muuba kalaba enatali kumuuba omosubwi ali atali esombe kwanza bo na no chisekina ne ewali ishi wangata bi nemulengekani twa nene mutali ani tikwe naruka langrana estoma eritende byangana pokere bindu byosie byo estoma yau iyabya yikaluma nao wamabi shichakalio isiwangalia chitechitie kundwa mabane byo bure antuka chikeshe kuwa ticha omwebyunga ko burabe no okubyunga okindi une muika kirukuchi okomakoni mhm nero tukabura bandu tutino okunyebusi inyo mune mu kwa radio wamabi ukiri obukoni fulani iwe unasibo nero obukoni obo iwe wabirikolere dawa eyu unesho momutu kutse wabirikole shokosho dawa esho babirikubwira nga barafiki ali wobukoni bwawo ahayimerera hobuchine obukoni obo ahayimerera hobuchine ukende yikasa baba ukende yikasa mama nari wapimereta ikorera yo tukabaneka etwa kuoko dawa iyangana kuwa ticha kundi experience yau omwebyo ikabya ya mabehwera ho ibyo unasi okutambira obukoni obo eri na uwo mabiko ku mwiso ne ulwe ndi kurera eyo tukabaneka itwe nga banganga ne rubukoni obo wowo tukabitwa bare bukolere dawa tukakuhe chindu ekikaye watikana yo obukoni bwa wobo itwa kuhe dawa eikalu ya yachinga eyo obukoni bwa lwira Nero kulupitali olwa Dr. Moringa eche kwanza tukalete chipimo twabilete chipimo nero omunganga inia tokeri kutunza nero tukaba ni kwa Sandreville eye Butembo se wangatubula hapa tu ku mwanzo ya Guduru ya Kinshasa kwa mwenye uneza tokia mu hapa mukambali hapa mu Emigel bote benye baneza tokia Amini Yesu hapa Mufuru Majengo ukishafika hapa ku mwanzo tu ya Guduru ya Kinshasa deuxième parcelle na huku nataka shukia kijeki unauliza hospitale ya Dr. Moringa au Moringa oyo bakaba katangaza ku radio nerio itwa ku hospitali hania makoni au ni bwambo ne tutwabereta menyango ko amakoni aya akalama kutse abantu aba tunemuba weticha kule kunyumba kama huku na problem ya prostate kutse uwiti yo mundu auti ulubanzolo prostate uke mubwira utentuka
unali uku radio kutu uwe wene runda ya Katambi wasen edawa ya bareba neka abandu abo si aba utulubanza olwe emoroide ya bareka tukere ulukire hihia kutu ya mbende ikalu makutebo tebo kutu ubringa burigevu nibu nanyo mamovere asatu kuhia dawa na muangabi wabiriko le shokosho dawa na shodawa wabiritimba wabarulo kosho pomade na kosho pomade seretra kola tare ngesha chisi ukahike yotu kaba nika nga waza shuwa ndebi ya muhanya omobanga hano butu wabiri waticha tukawaza na utu akabahitika ukachinalia asawe ndi uko dawa tukabiri kirabanduwa busi inyuma wabirilo aliromo vikuba evikuba ukuo chiko banga chikaka umomulero echikuba ereho mula omukiwa byanga ukatu omuka andukana lone lubanza olukalire abakuri obukoni obu ngatasha baburante bolobolo ale we mukende byemwa bisunganane dawa mwabihindanane dawa kwe himbeno mukende langire obukoni ngokobukana taho molero mundu kundi abande okubukoni obu chikachabe byachero antuka ukaba watanabe tunemu bawa ticha abakuri ibikuba ebikubabe kaloma ambu bakakubira ambu amauta abrika lokomutima wawo abantu abatu nemu bawo ticha esho dawa sinuko lupitali banemu bwe babikolesha kusho ne bero besatu be bero besatu kutseri yenge esho yengesh bas omuber inya mabinanga nabyanga matasha suba tukabirikira abantu abosi abawuti olubanza olweshambiku pengine bashaka gonjwa manganga hizi zinalumaka sana. Manganga zinakuwa naluma sana tena sana. Njo maana msikilizaji utajikokotea hapa kwenye niko na kupatia address hospitale ya Dr. Muringa, Lie Visionnaire de Santé Global antuka tukupatie dawa. Oho wa Muringa tu eri na rieryo wa Muringa kwa Muringa kwa ahu tu iwa mabihika. Tunaita bote wenye biko na problem ya erni. Magonjwa tusivale sama nguo. Amakoni isi tuwaereka woko elibuwa utinika waida tuwa uwa wabiu nasuti injani lore wukuni fulani abo si inyumu katuwa ukuradio tukanza tutengombe ukubu niyo wukuni na omutima wawo ini ata kubirate kwanza na engatele yayo nerio erite ndero kumakuta isi ria kusuba yenyuma utuwa kundisi witu yuko makuta, setu wanga kuhoko dawa, iye. Okulupitali, nibu ambu omundu, akare henusu eye faktire yewe. Wamaire faktire, eye ringaye ve dolari kubuko nibu wawu, nari omundu akare henusu eye faktire yewe, kandi faktire yeyo, ukagi ukare hayo, volo volo, omosike eshuwa matabana, ale witu namuku hedawa. Nari yo, tukabere kirabandu wabu usi, inyoma brane ya sokulupitali motekunde simu witi uko makuta antuka tukaba buratu mweno edawa eyutu nemukolesha sibwambo tu uta uti uko cash kutse uta uti uko nani ye yeah. Abantu bane tunemba wa teacher luke luke tu $5 ya uyangana kuwa teacher watsuke dawa basi wabukale hedawa kandi tunamukuha edao wabukale hayo moluke luke. Okulupitali olwa Dr. Muringa, uka wabihikano baba kutse mama, tunawete hoko ebi mambalimbali ebi masaji. Nga waza inyuma wabirikalia, ebi otukabua, mwabirala ngeranga nekwe nene kutse nga nima vehi. Tukanza tutengumbe emu nemu kwa merere vendo. Ebi otukabio tunemu babu era, kutse biuradu ya nganabuwa na ruwa kwa merere vendu tantuka nga tali ya yo kwanza eliyale bibuko nibu wa yobu kutse chinducha yechi nga wanemu ndikolia chohaye na ruwe chendechero ukatasha tu ukuradio na ruwa iwali vyanga omo tukula sewut kunda hali ya bande tuwabari vyanga tuwabari vya bokobe handa vyabu tu erimu wa ticha wala ngiro mundu uwabiruluwa vyanga tatawewe kutse nga mwala wabu tu akibu kechindo chua mkolera antuka, esho dawe esho wamba, nibu wambo, nabiri kushima kutsebu, kande sina ngalabani tena kure mucha, kote na mabu utinameri wabu ringabu hoti,
chinangane rita kule tera kuhutu. Nabo bane, neba nene, tunena bukulupitali kuhalia. Tukakubrikira mama, tukakubrikira baba, ukindirundi ya katambi, na uwali tuwabuko nibu wawu, itwabu landako volo, volo. Isi wesi ya leka, neruwa butuwa berebo ledawa, kote isi wesi ya leka, euna ya simu mukoni, ese hali edawa yusi yusi ayune mukoresha. Edawa ikabi na mutunga okomundu. Na mua ngabi ya mukoni, omo maka ya umweyo. Kumbe hani esho dawa tu, esho une mukoresha, eshikata shawe tikayemichi, eshangana kuhubuteri, eshangana tashawe tikayomobere, na huwa mabutish tu uwe uli mukoni, kandisha alidawa yusi yusi baba, hakesha abia chero bo kesha cha, omoveri uwa viri uwa muhanda, nendambi ribute, kuti ya kagale keribute bama kukurukulu, bama tasha kusumbrukulu piteli na kala kakana travula. Nero tukanza tungumbe, wa mayasimo mukoni, eke yu, kumbona uti ya hindo hiu kabu yu na muhikura, kutubwa ya undie, inje kwanza nava reluala, are we, ni witi ya hendu, kute ni witi ya dawa ya eyunganywa, okobu li satatu, kute okobu li samoya, kute okobu li tututu, ayo kabisa, tukaba bratutichikabia, echi nemu watika yechi, omulu ere kute

0: kubuibui wa Belgium.
1: Pero wa yeye akeza dai netokose.
0: Sandai netokose. Na mumura mucha.
1: Abirio wake rake.
0: Yeze bede malekani.
1: Ati anakuwa mire radio
0: moto. Ati anakuwa mire hao mananani na natarema.
1: Ati nje ni nashike tu babila makanyo ko. Beli zizi makaya na mabosa nte.
0: Kama na bedia. Na redachi bandiko.
1: Chepao.
0: Ewa sunga. Ewa sungunya tubo.
1: Epepo
0: ya wereka mkwa mreru.
1: Alitile
0: dido lare yo. Parashas, anemu na madeni, awanga na ya reha, ana uta maproje, awanga na kolomodi dolari yoyo, iya bubute rese yendre.
1: Okay.
0: Bo, kunde walia, akomezeri ya wabara ilangaranga neva patro,
1: mulumu
0: nyule tra nwebi mongobe katre.
1: Ebe mongo.
0: Akaka ngana ya balia.
1: Gokoni.
0: Gokona ujo kondi dolare.
1: Oke.
0: Okay. Narinyo ati
1: kuse brigisele.
0: Mama mandale.
1: Mama
0: brigisele.
1: Mama brigisele.
0: Mama brigisele.
1: Wewa brigisele.
0: Wewa kwe wabuja.
1: Yena ni yese drike. Brigisele ati merisi.
0: Ati anakwa miri. Bo wewa kuja brigisele.
1: Leta
0: hapa machupa ze trua. Nerunyo nyo lusha ni $2. $2 enjoy.
1: Nirudishia shanje.
0: Nirudishia shanje.
1: Na wa mayai ya kalaba.
0: Leta na kuzile mayai.
1: Awe bibenye na laba.
0: Leta
1: bibenye ni ngapi.
0: Wewe bibenye ni ngapi. Si enjoy ba patro huku.
1: Ya baba eba naje mukagadi hapo whiskey andani whiskey brick zele you can't to miko kwa bana
0: let
1: whiskey brick zele
0: ikai right
1: you can't to miko
0: ele mleta hapa ele mleta hapa mleta metrua mleta metrua
1: ambibu watu na wite oko sasa alcohol
0: sasa alcohol
1: brick zele sasa
0: alcohol mpatie hapa kunywa alcohol
1: we
0: mpatie
1: we ambo abari kaka mpatie we Briki sele sasa le kole.
0: Raye.
1: Pepe ya bweri.
0: Pepe ya bweri na kuzungumza tu. Panza. Ei kahla mo pepe ya kapanza.
1: Kapanza.
0: Panzo lu frango lo lo we.
1: Uliabana ko damu ya Yesu.
0: Mukata kuluku kabine puruke upate. $2 ya yo
1: olunza lwabirio makanyo lundie lwa elwa senda na lweluoma
0: necho menyo amungwali kwali akatapi mat oyina mata mo lo franga lo men ebe kande genda vete wa mata bya utyo ko $2 na ba mata ko esa dollar eno isunisha hikaneka oka mupaka chibandeko kasunga mondo
1: raye
0: okasunga mondo
1: amotre kibwe obyo gaye ya yakasunga disi nat Enongia na kuria ye kambala. Kumbe na wole ena rango.
0: Akalunya kalikile.
1: Kodi
0: dolari eno. Kuni article fulani na article fulani article
1: okay.
0: Fulani. Na namata ola ngani ngarondeshe transporto iye mabihika.
1: Iye mabihika.
0: Me ewe mwera.
1: Kapanza.
0: $2 ni walu na ya pika mwecha mwengira.
1: Ebangana luja na shofoto. Eba teka shoko mapiaje rute uya shampata ya asipita hapa. Ambo mukamwana hapa mnamubana.
0: Aprebalu nakwa na lomu mungu tiba bwamba ndo toba na moto era tuta chidwe tulokolar. Wa bera uka panza shumo zirishikisha subaho. Epepo ya muka panza jibandriko.
1: Wabiri uudra. Alakini ya abu ya tashari ya kufriti.
0: Mpaka embehe wa kwambehe wa kwambehe. Wabiri kolumushungirere ringe ngolube.
1: Wabiri ya ndo kufriti. Ngata shano kwa restore fuleni gari ya oko. Oko buhoti.
0: Buhoti.
1: Kandiwa luwari obuhoti. Ngata shari ya noko petepo.
0: Ngaya ya noko hanyama hiyo uwa jiri hichebechebe.
1: Mbege mitrebi ya wamo.
0: Enda kumbe ebicha uwa uchukari uwa oritulo mwabe. Awe mpehe. Kuzanonu musongere rionge ngolove.
1: Doge omuli mua kapanza.
0: Awa kapanza. Na kwa nene.
1: Epepo yobwera.
0: Na kwa nene wa sungesho shisha wamo. Pa. Enyo mulani shi taxi.
1: Ote. Mbenoni nani ye batutu kimusunga. Tosha ele mondire, mina kuzia.
0: Ukatosha ele tu.
1: Na mina kuzia.
0: Mina kuzia.

0: Naye ekagara mwa kwanza yeye mpo
1: kabisa kabisa kabisa
0: yeka tete
1: unasikia kabisa kabisa ulitia lu nyimbo la mzuri ku radio moto
0: moto
1: kuya mimi nakufia chupa donc pepa ya kapanza kalar olio sema edino lari enunga tunza yo
0: wazunga katete u owe kakoveru mageria katete u
1: katete u twakulana twakulana nakumara chimongo Ariu te dido lare nunga tunza yo yebote $5 na ngi tunza yo tashabuta $5 $5 na una mwendele ribia motek eh ni bakatu ko kapitale ko musengi 1000 francs
0: batra
1: ye no mile
0: no mpaka uwe shunga ombeni yo machitwe chimunza mbaya
1: bano bando
0: bodesire sali
1: ndikumbe ali api uli amora
0: uli abagolera
1: uli abagolera
0: ndoke ewa panza
1: ewa panza
0: ewa shunga kate kakate bokejo tebo aronga luna kuha nene
1: umenye konere mo
0: Gode nebo trake, galu nakua.
1: Nakua rero muhendo. Tumatiko.
0: Jebao.
1: Na utara mchani tia, eye muhendo, okotele merijiwa.
0: Okotele merijiwa.
1: Awa na matata.
0: Okay.
1: Na nani ye.
0: Unashi na muhendo, abri muka liwe yu Sherline.
1: Ye Sherline.
0: Na ya donge chibandiko Sherline.
1: Na muhendo Sherline. Nyebo shoma chetua eche munzamba.
0: Eche munzamba ye mageria.
1: Dugale mwendo katibita chibandiko.
0: Nuka zezeria.
1: Akatambini luimbo.
0: Nika tukumuka.
1: Nijaware tuatebeta. Kwatemotaka mole. Ndo kama tukalomo tukatemeta.
0: Kamo.
1: Kama dijali ya ritina.
0: Kama tuita ya rishiria chikande.
1: Ate miate ni sawa.
0: Eka.
1: Eri ya retende.
0: Nechibandiko mwalawa muyandu la Michelle kuma na Bernardine Shivita. Mwe ngaramucha yeche tase kuma na
1: miyoba wa. Na ya anone chipao jeni muatulo baroko. Ritoma dijali na kare vuchau.

0: Taye, yo karembiria, fashinga mwana tabiri murero kuyo.
1: Murero, tukande vya ange koyo na.
0: Ndi wale vya ngena.
1: Iye na. Iye na. Binyambumba, binyambumba. Ono ni mkwara ambia, ana. Tabia tao, kote kisa kisa bakati. Kawabere mo mkuhi. Abu herera wole mse. Kima yakwa na bu herera. Ngeko ya meo. Mureka nyata abu handa. Waka abu handa ya. Amu kahwere kwe.
0: Oh. Mabere ho, mga abu hono.
1: Oh.
0: Amu ya mabere ho.
1: Oh. Aha, bo. Tehi, tehi, tehi, tehi, tehi, tehi, tehi, tehi, tehi, tehi,
0: Je suis là.